ti yato ko si abo awon dudu kokan lara won won ni ko lo se DNA o se DNA awon omo meteta DNA so pe ohun lo ni omo meteta yen tun ko to ba je irin ki le se ye teba e lo je fo ni e joko pe oluwa o se abi iya dudu baba dudu e wa lo pato ni e ko mo wa e ko yibo de be kayefi kabiyesi lodumare oba mi oba yanu 08127828497 07002255103 7 We have less than 4 minutes more to leave the studio. Ah.

0: ti meta to ku kilo ninu studio yi kin to kuro lori eto yi mo fe na koko fele fele sori afefe fa won to ba ni fe re te ba leyan kan te mo to je cook to le dana dada to mo nje se dada yin sobirin o okunrin la fe okunrin to mo na da to le cook dada to de ni imo to clean ma pe number mi fun yin ki to ko lori eto ke ke so fe niyan ko pe mi imi ati e need lati dina dura a cook a very neat cook a very super cook hello ipe ti ma gbagbe yin lori program le ni ni e hello
1: hello
0: o cry lesa
1: a
0: wa niyan
1: dupo do soro ati wa se ni babo lori adie
0: baba o lori adie baba mi e cry lesa
1: e cry le kweku sa
0: ogbon oni ton le ologbon
1: okay.
0: Eba e gbogbo ri adie wa la ma je tan a le gba yin sa e te ku do ri adie wa lo gba yin se ke je gba wa je bi to ini mo travel kini mo travel ko gba ti je gbogbo ri adie to e se adu ke sa yes sir to ba je pe ile fe yawo ti gbogbo omo te bi je oyinbo ki le ma se daddy mi
1: eh ma bi no baba e mo se enjoy program ni o bo
0: eh
1: ti cook yen ni mo gbo lo je ki sare
0: pe all right okay she good sir thank you very much
1: yes sir
0: ile eyin te ba feran lati ma sere ori itage ile ise wa nibi Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM pelu ile ise tite mi to je Abim Up Communications a feran awon eyan kan lowo lori oro ori itage efe act you want to be an actor or actress you can sing you can dance very well you can chant gbogbo ibi te ba ni ele kewi ni ele jo dada ni ele sere lokunrin ni lobirin ni ma pe number mi ki to ma lo nsin e mo ba rati we yin ke ko number mi sile ke pe mi leyin eto 0803 712 8720 eyin te ba feran lati ko ere ori itage abi mo pa ere ori itage e lohun orin e le korin dada bi nightingale esi le jo dada hip hop ni ti bile ni abe le kewi abe lawon ebukololoko ojokan e pe number ti mo pe yen 0803 712 8720 iwo to ba je cook lokunrin okunrin to neat dada o mo na da ko so nje to le se nu aye yi pe number ti mo pe yen 0037128720 ile ti ye je ma lo sile baba to bi mi lomo adupe lo gbogbo eyin te pe mi atawon to wa loju opo bayi ma binu mi o le gba ipe yin mo e dariji mi lagbara lodumare oba mi oba iyanu jo mejo lati pade lori tuta pe ni bayi se gba ni le se wa ni bi Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM iwo ni le didere o ibadan ni le awodi ibari badi le ati oro gbogbo aye